0: azaba illa
1: ila ummatim
0: baila.
1: Jangan baila, jangan. Ila ummatim,
0: ila ummatim ma'dudatil,
1: ma'dudatil,
0: ma'dudatil la yakulunna may nama ya nama ya.
1: Jangan nama, jangan. Maya.
0: Maya.
1: Ya bisu.
0: Ala yauma maya tihim
1: laisa ma'rufa.
0: Laisa masrufa. Ma
1: masrufa.
0: Anhum wa ha qabihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wala in azab ma
1: azakonal
0: azakonal insana minna rahmatan summa nazaknaha min innahu layausum kafur. Wala in azaknahu na'ma abadadarra amassat